Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagun. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, Nayamburgayanga, Banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgayanga, Bugurgayanga, Jalamba, Yawanga, Apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.